ngamatin nga meritin sa chichit na rarandar. Ulma do alkundurin marike. Ano hindi ang ulma yung oyoyora. Ano kukurot doon rin yung mara. Chichit na marka peruara.